alama tungwala mente puang mda aga maga muluang nyawa mie cunduang.